0: pa enya de obetimi achi mu awieda ubekwa kuduru ba bi ni ewo wiase ni mu na ye pen edoso obi ani ho obetimi anya ni nyina wo de no wontimi wie wu o ye duru ba bi enu ntino te wo ho ase sa wo te wo ho ase a obeye naase ni Sebiana uhunu ni se isa enu ntino ama wo edi abubu no obi kura nyanhye sa tebiana ase enu ntino ene ye hawo ne adwindwi bebre ai kofa yare kura mposan breye eye ye nase a yenye senka nipa babi a waduru bia no ne ene ekura won ne ne owo no se ka obeye hun nase ni a ka won san koye eho akwa ewo ba bi enso no ne nipa anya bia no isa enu ti ne me kire wo se ne ewo kasa pi e fa hun ema obi nka ne de enkire wo ne anhwe a ube hune sa wodi ani se eye boroso se eye ya emu ubi nka ne de enkyerew na ube hune se ebi a wodi ani mpo no enduru shimpo enu tinu te wo ho ase nyankopon won hwehwe hwimfiri enkyen onye hwii so ma nyankopon so be yendasi ni keke asa otumfo nyankopon wanye bibia bawe wo su enu te to da bia eya ma wo ho enhaun se betekari no ohye wo mu a yine pe ne mframa be fam ne home ne ni otumfo nyankopon hwehwe firi nipa ho no eye bibiki tuwa bi enu no so be yendasi ni Onasi ni a obeye ma wankasa unya wahoto. Esanse nipa o half rot na wotiso untimi nsiden a openyina nwida. Sendenya meye wadom na wusi single room self container. Na ba kakra na aka no na o plane chemen ho. Unya chemen ho wiya. Na yo se a ene sen kam twetwa kwa de pilesi shemu ye na abansoro a abansoro no unwie yo na yo se a ene sen kam mane kobe mi na na miensan e ago fm abansoro no unwie ya pe na yo se sine room no kura no ara ne mintusu na ka ene we nchense nye pe unwie no na yo se a ana mi change color no na me ye color ba ko obetna ye no ho sa akopim se obeya duru baabi a wonso waduru no no untimi enwie ne oyeda saa ne wiase we su etie confusion da wiase ne nipa ntem eye nipa huna onhunu wiase ne kese eye se ontimi enkonwie ago esanse ekwan ne wa ontimi duru baabi a baabi obedura wa brene ne ho no obeka na o challenge se obekọ akwa kuhunu ba bi ebiwi ene o tina se na wo hwa o de ba kristo sumu a obaka se wi aso no se 2026 years islam meka se komisheni apen sukura bi duru nde no ye 1480 something scientists for say F na nkasa nkasa na 4 point something billion years ago nankopo say 1000 years eye one day and one chere how many years as we be nya
1: yes
0: enti tobo tobo sa 4 point something billion years o mukai nankopo ni mnyesa na awchekura wonya nyaayo ono nso one chere say ebe endi wo chenas wo